pasa woyo nyami omwangwa omwangwa niwe she enyum na metu na eyo binti na metu nyum no eya usa wudi ewa pe chuma wunye bi eya usa wudi obi anware o eya usa wunku na yawe bi da uso eya usa wunku na wudi sika eya usa wunku na nkofa kwantuo no wunti mi to bi she maminka sem bi tire wo se wo ye onwanwa ni onwanwa yo wa ti di eni so mu ni na jume onwanwa ni onwanwa onwanwa ni we wo ye wo tu fo mu wo tu fo

kwakwagye drɔ di ku ni ana wo nyumtune no onyame atemu ebawso onyame me se na temu ebawso ne nipa ye nyuma wo ntumi nya nyum kyerɛ sɛ wo sure sɛ di dia di tene be kɔ maram so akɔ sɛne no eh wo ko awo na na ne yesu na wo na abɔ onyame na dia tena hɔ ne di bɔne na pre bi baba ɛre kyɛ wo de na ba be se wo ne wo so sɛw Yaba se yaba be ya tuma na me fu ha ya crazy free baby ni yaba ya ka ba bi ya sa na ya tuna no abodam ama Christ ni me pesa me ka cho nyina de sa na ka ya sa sa fom wa sa be jom bra bi ya tomo me ka cha o sa se ka fo ni nyina e po wiya na ma ko oba pre fo ma ko sa Intego nasi emun tafra emun kakafe. Dame ne me mai eni mi kuru ababeti. Ya me katsa ni sa. Dia ya kaswa weli na swa sa. Ambasa pifa

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no wasrasra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasrasra die no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no maka se ah enya kwa we no na na ni e frani ano otin kwa nchen sa sresrade ya na bi si ayo ono e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hun se ayo ono na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo beji wa frimu

Mama yan sade. Mama yan sade. Na ye nyankopon atia. Na sa mi sa, wori nyao ya no rimpa.